0: bi'annahum. Masih dengar sikit.
1: Zalika bi'annahum kata'tim.
0: Kanat. Kanat.
1: Silap.
0: Ha, silap.
1: Zalika.